Ubona ngani ungalazaza? Wena uyibuni? Ungitshele nje ukuthi ubonani ungafani? Fike groovini ungafakanga, ufuna ukusibona kahle.